11 in the morning. Good morning, good morning, good morning! Parang ang layo ng ating microphone. Ilapit nga natin ng konti. Ayan. Hello po. Good morning, good morning, good morning! Magandang umaga po sa lahat ng mga nakatune in na sa ating programa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga paniguradong maghapong wala na namang gagawin dyan, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga on the way pa lang sa kaning kanilang mga trabaho, kapatid, kahit anong bilis mo dyan, late ka na. Diba? Alas 8 na. Anong oras ang time in nyo? 9:30? Saan yan? Trabaho na yan. Makapag-ano nga, makapag-trabaho dyan sa time in na 9:30, diba? Aga-aga mo naman kasi gumising. Anyway, magandang umaga po sa lahat ng mga nakatambay na sa ating programa ngayon sa kanilang mga tahanan, sasakyan, o sa kung saan-saan pa man yan. Sa mga establishmento po na tayong ginagawang background music, magandang umaga po sa inyong lahat. Diba? Para naman something new sa pandinig ng inyong mga customers. Yung puro na lang paulit-ulit yung kantang napapakinggan nila. Hayaan nyo naman bigyan natin sila ng, ng magandang kiliti sa tenga. Paano kiniliti ang tenga? Magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon na nagkakape. Sa mga wala namang kape dyan, buti na lang meron kang kapeling. Ano daw? Ano siya? Sabi ka aga-aga. A big shoutout kay Brilliant Baroga na parang wala ka nang ginawa sa buhay ngayon. Aga-agang nanonood sa atin ngayon dyan po sa Quezon, San Isidro, Isabela. Sa mga kababayan po namin dyan, magandang umaga. Magandang umaga na rin po doon sa tanod namin na hindi ko mawari kung paano ang kanyang senya. Sano ba naman yan? Ayan, di ba? And magandang umaga rin po sa lahat ng mga kahit sino pa yan. Shoutout Adrian James De La Cruz. Good morning, Adrian James De La Cruz. Taga-Quezon din to, ha? Ano ginagawa mo dito, ha? Magandang umaga rin sa mga kaibigan natin dyan na hanggang ngayon wala pa rin plano kung kailan tayo magsasama-sama. Ayan kasi yung context ng ating usapan kahapon. I guess hindi tayo nahagip sa ilang areas gaya ng dyan po sa may Alicia, Kawayan, Ilagan, and Rojas. Medyo nawala tayo kahapon. Although andito ako kahapon. Diba? Ewan ko nangyari. Good morning po DJ from Texter 4403. Good morning! Diba, taasan natin yung energy para maka-attract tayo ng maka-attract tayo ng good vibes at saka ng swerte sa buhay. Sabi ni Doc Ray, kaboses mo daw si Katunying. Ano ba naman yan? Sa dami-dami nang pwede maging kaboses si Katunying taberna pa nga. Good morning kay DJ No Name na naka-tune in sa atin ngayon. Pwede na gawing komentaryo tong ating programa, tong kung kaboses ko pala si Katunying. Okay lang, wag lang maging kamukha. Pero chinito yun, si Katunying. Sa rin yun sa bumuo ng aking childhood. Kasi kada umaga, siya ang pinapakinggan namin sa Umagang Kay Ganda. Diba? Kasi kami nung bata kami, talagang maaga kami gumigising na magkakapatid. Shoutout kay Mark Julius Sarmiento na tulog pa. Gisingin mo na. Ano ba naman yan? Uy, meron tayong bagyo mga kapatid. Si Bagyong Quiapo. Nahirapan kasi akong i-pronounce yung name niya kahapon. Quiapo Ega kasi dun sa sa post. Bala, Quiapo ang pronunciation nung typhoon natin ngayon mga kapatid. And naka-raise na po ang typhoon signal number 2 sa Batanes area, sa Babuyan Island. And number 1 naman po dito sa Isabela, Ilocos Region, the rest of Cagayan, and so on and so forth. Ayan. Mag-ingat po tayo mga kakabsat, mga kapatid. Although para sa ating mga Isabelino, karamihan ng mga farmers natin, inaabangan talaga yan. Especially dun sa mga nangangailangan ng patubig sa kanilang mga sakahan. At the same time, para naman makargahan ng Magat Reservoir. Diba? DJ Max, tama po ba na one-sided ang prosecution? Ano ba yan?
Aga-agang impeachment. Ito na, lalabas na yung katunying version ko talaga dito, di ba? Nabiglaan naman ako dun sa katunying. Good morning! A big shout out to I Love D6.7. Naka-live rin po ako sa aking TikTok ngayon para sa mga nagtatanong. Napakasipag talaga ng mga TAPS teachers natin, no? Nagsisipag-ayusan ng mga upuan. Parang deserve nila ng raise, DJ Noni. At dahil kaboses ko pala si Katun Ying, feeling ko kailangan dagdagan ng aking sahod. Galing pala akong ABS. Aga-aga naman, kabago-bagong ang empleyado, raise agad. Ayaw pala, buti pinaalala ni Brilliant. Ano ang question of the day natin ngayon, DJ Max? Sabi niya rito. Ang ating question of the day, mga kapatid, syempre, parang nung mga nakarang araw, ang seryoso ng ating QOTD, di ba? At the same time, parang ang, yung, although kahapon, medyo light yung QOTD natin, sadyang iilan lang yung mga nakapakinig sa atin kahapon, di ba? Ang ating QOTD for today, di ba? Question of the day for today? Ano? Redundant? Ang ating QOTD, mga kababayan, ano ang sana mo sa buhay? Again, ano ang sana mo sa buhay? Gaya ng ano, sana hotdog ka na lang, ganyan. Sana, maimbestigahan na rin ang flood control na yan, di ba? Sana magkaroon din ng awareness yung mga kababayan natin dyan sa Paxilica, di ba? Parang nakakalimutan ninyo yung ilan sa mga, ang tawag dito, relevant issues natin sa bayan, di ba? Masyadong nabigyan ng highlight yung impeachment ni VP Sara. Parang gusto kong i-impeach na lang din yung mga kababayan natin na walang ibang inatupag kundi tumuligsa, ganyan. Although, there's nothing wrong about it. Ano ba naman sinasabi nito si Brilliant? Huwag naman natin anuhin yung politika. I-separate natin yan, no? Huwag natin... Pero sige, mamaya natin basahin yan. Again, ano ang sana mo? Yan ang ating question of the day. Sana hotdog ka na lang, di ba? Sana magkaroon ka ng jowa. Kung meron kang kasagutan sa ating katanungan, ipadala mo na yan sa ating text line. 09-35-810-8217. Again, that's 09-35-810-8217. O sa aking FB page po na DJ Max. Sana makakain ako ng shawarma later, sabi ni I Love D6.7. Wala bang shawarma dyan sa inyo sa Pangasinan? Anyway, dahil sana ang ating question of the day, ano ang sana mo ngayong araw? Or sa buhay, ano ang sana mo sa buhay? I've got here a song from I Belong to the Zoo with the song called Sana. Back to back with Music Heroes Kalawakan. Keep it right here on 107.1 and 107.9 TAPS Radio with yours truly, of course, mine's DJ Max.

0: Taps Radio. Feel the
1: love. Sir, sa Taps pala nag-aaral mga anak mo ah.
2: Ayos ah.
3: Oo, pati anak ni attorney sa Taps din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
1: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
3: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
3: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
1: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa bader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan, pre. Tama lang.
4: Hi there! In case you've missed this information, TAPS was awarded by the Departments of Education Regional Office 2 as the best performing private secondary school in the whole region 2. This is truly amazing. Congratulations, TAPS. You are the best. Hey!

just heard a song from December Avenue with the song called Saksi Ang Langit. Only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course, Mimes DJ Max. Alam mo, taas ang energy. Ano? Medyo inaantok pa po kasi ako dito. Medyo walang kape. Anyway, meron tayong question of the day, mga kapatid. Ang ating question of the day, ano ang sana mo sa buhay mo? Ako ang sana ko ngayon, sana malagyan ng cover itong malaking salamin dito sa harapan ko. Bumukha akong ano rito eh. Yung, alam mo yun, yung parang nasa Manila Zoo na pinapanood. Sana madagdagan ng ilaw. Nakikinig po sa atin ngayon yung mga teachers ng Taps Alicia. Diyan po. Siyempre, diyan nga sa Alicia. Saan pa ba yung Taps Alicia? Ano ba naman yan? Ayan, nag-react na yung ano. Bakit ano nga po, pakigaltungan nga po yung isang faculty member dyan. Kasi ano eh, niloloko ako. Nakikinig po sa atin sila dyan ngayon. Hello po sa mga Taps teachers po natin dyan. Old and new, hello po sa inyo. Magandang umaga po sa inyo dyan. Andiyan po kasi yung ano, yung dati kong kaibigan. Oh, nag-ano kami, nagkalimutan, gawa ng hindi nila ako sinamahan na kunin yung LPT license ko naman. Yung lisensya ko sa PRC, hindi nila ako sinamahan ni Graciela. Big shout out to, ano, to Jam, yun lang. Tamad na tamad mag-shout out eh, no? Big shout out to Jamaica Lou, na ewan ko kung anong ginagawa niya dyan. Hoy! Anong ginagawa mo sa buhay mo? Anong kabulastugan na naman yan at nag-teacher ka, ha? Ay, big shoutout po sa lahat ng faculty and staff ng Taps Alicia na ginagawa tayong background ngayon sa kanilang brigada. Brigada, eh, no? Sa kanilang daily routine today. Sabi dito ni Texter 6185, hi DJ, share ko lang. Minsan kasi iniisip natin na sana nangyari yun, pero habang tumatagal, nare-realize natin na may dahilan kung bakit hindi natuloy. Baka protection pala o baka mas may mas magandang oportunidad na naghihintay. Kaya hindi lahat ng sana ay para sa atin. Minsan ang mga bagay na hindi natin nakuha ang siyang nagdala sa atin sa mas tamang direksyon. DJ pa-request ng Leaves by Ben and Ben. Ang ganda naman nun. Paano ako magre-rebat doon? Ang seryoso. Ano nang joke ko? Diba? Pero tama yun, ano? Sabi nga, hindi porket hindi na pa sa atin, eh, ibig sabihin na na-reject tayo ni Lord or hindi tayo pinagbigyan ni Lord. Sometimes, yung mga ganyan is redirection sa buhay natin, di ba? Yung mga sana na hindi napunta sa atin, yung mga sana na hindi natupad, and that doesn't mean na nagsara yung opportunity or nagsara yung blessing ni Lord sa atin, di ba? Yung iba kasi kapag hindi natutupad yung sana nila, eh, nagtatampo kay Lord, eh. Masakit pag si Lord ang nagtampo sa'yo, tignan mo. Yung sana mo na mapunta ka sa dagat, eh, dagat-dagat ang apoy yung mapuntahan mo. Sabi ni Texter 1821 na morning DJ, ako po sana matapos na yung bahay na pinapagawa ko. Ay, sana all! Sana all, nagpapagawa na ng bahay, eh. No? Ako kasi nagpapagawa pa na ako ng sapatos ko na natanggal yung suwelas kahapon. Sana, ano? Sana lumabas rin kami, mag-outing din ulit kami nila yung Jam, di ba? Teacher Jam, anong ginagawa mo dyan? Sana, ano? Sana masarap yung lunch nung iba dyan. Eh. Kung may pahabol ka pa dyan na sana, or meron kang nais ibahagi na sana mo sa buhay ngayon, eh padala mo na yan sa ating text line, kapatid, na 0935-810-8217 at babasahin na natin yan. Naka-live rin po ako ngayon sa aking TikTok. Sana lahat ng sana matupad, sabi ni Chan. Hindi naman pwede yun.
Paano kapag yung sana eh kasamaan, makakapagdulot ng sakit or anuman sa kababayan natin? Di ba wag naman? Sabi ni Veya, sana maging masaya na ako yung totoong saya. Eh, tumawak ka. Hindi. Alam mo ano, nasa tao yan eh, di ba? Hindi ano yan eh, hindi hinahanap sa iba. Minsan kasi yung saya na hinahanap natin, akala natin matatagpuan natin sa ibang tao. Or akala natin yung saya na ina-expect natin, eh makukuha natin sa mga bagay-bagay na sana makuha natin, di ba? Or sa mga lugar na mapuntahan, ganyan. Minsan, or madalas, yung sana na saya na hinahanap natin, eh nasa sa atin lang talaga. Paano nga ba yun? Manood ka lang ng ano, ng comedy bar, di ba? Diba naman yan? Sana DJ, hindi na lang ako pumunta abroad. Baka sana kami pa hanggang ngayon. Sabi dito ni Halsey. Yun lang, di ba? Eh malay mo, kaya ka pinunta ni Lord abroad. Eh kasi, hindi talaga siyang para sa'yo. At dahil sa sobrang attach ninyo sa isa't isa, nahirapan kang bitawan siya. Kaya pinag-abroad ka ni Lord para... yun, maghiwalay kayo at makahanap ka ng tamang para sa'yo dahil may ibang nakalandin para sa kanya, di ba? Niligtas ka lang ni Lord kumbaga sa mas masakit at mas tragic na mangyayari sa'yo, di ba? Seryoso naman ang sana natin ngayon. Sabi ko, medyo light lang. Yung medyo, ano naman mga guys, mga chill-chill lang na sana. Sana makabili ka ng sotang home, mga gano'n. Sana... Ano bang sana ko ngayon? Diba, mabigat din yung sana ko eh. May nagtatanong kanina si Brilliant, trip na daw yung damit ko. Eh sana mag-join ka ng Agila. O, kasi member po ako ng The Fraternal Orders of Eagles ng Agila. Kaya meron ako netong damit na suot ko ngayon. Kung gusto mong magkaroon ng ganito at ito ang sana mo ngayong araw na to, halika na. Mag-join ka na ng ano, sumali ka na ng samahan ng Agila. Diba? Yung mga may jokes din sana, diba DJ? Tama, yung medyo light lang naman. Ang bibigat ng sana naman ng mga kababayan na... diba? Parang sinabi mo na lang na sana one-sided ang prosecution. Ay sana neutral. Diba? Ano ba naman yun? Sana may lunch tayo. Ang daming nagpadala sa ano sa ating FB page, maya-maya natin babasahin. Anyway, let's get back to the music. I've got a song from Amy Alsong with a song called Sabawat Sandali, back to back with Rob Daniels' Miss Miss. Keep right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. Mine's DJ Max.

0: 9:11 on the clock. Good morning pa rin po sa lahat naman nakatuning sa ating programa ngayon. For those of you guys na avid listener na sa ating programa, magandang umaga po sa inyo lahat. I hope you're having a great time. And I hope nakapag-take ka ng breakfast. Laging tatandaan mga kapatid, breakfast is the most important meal of the day. So don't skip your breakfast. Diba? Kasi if you skip your breakfast, wala ka ng energy maghapon yan. Dinanghina ka. Ano ka makakasagot sa sana natin? Diba? Anyway, I'm back here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Mine's DJ Max. Gonna keep you company till the hour of 12 noon. That's 4 hours of your time to spare. Sana walang iwanan. Hindi tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. For those of you guys na mayroong mga pahabol na mensahe, feel free to send so on our official text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. A message from Richmond. How did you join Eagles Club, sir? May mga kakilala tayo sa Agila na nagpatulong tayo para makapasok. Siyempre, gusto natin makatulong sa mga kababayan din natin, di ba? Eh, yun naman ang main goal ng PFOE. Camaraderie, di ba? Anyway, we've got our question of the day, which goes like this. Ano ang sana mo sa buhay ngayong araw na to? O kung di man ngayong araw na to, sa buong buhay mo, ano ang sana mo? At the same time, ano ang sana na ninanais mo, di ba? Mga ganun. Ang ano kasi, ang bibigat nung mga messages nung mga ano natin mga listeners natin kanina, hindi angkop dun sa vibes nung awitin kanina. Medyo hype. Pang joke yun. At pwede tayo magseryoso ngayon dito sa portion natin na to. Although, gawin natin medyo light. Para naman kung ano yung dinaramdam mo ngayon, hindi na natin pabigatin pa. Message from 2831, morning DJ. Ang sana DJ, pagising ko bukas, milyonaryo na ako. Pero kahit milyonaryo lang sa tulog, pwede na muna. Pa-request po ako ng With a Smile ng Eraserheads. Para sa lahat ng may mga sana sa buhay, tawanan lang natin ang mga hindi natupad kasi baka may mas magandang plano si Lord. Tama kapatid, di ba? Tawanan lang natin. Pero let's not romanticize everything, di ba? Huwag natin masyadong may mga sana na natupad kung gumalaw ka lang. Yung iba kasi masyadong inaasa kay Lord. Di ba nga sabi nila, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Yung sana mo, natupad sana yon kung tinake mo din yung part mo, nag-act ka din, di ba? Para maisakatuparan yun. Ang problema ron, hindi ka nag-act. Hindi talaga natupad, di ba? Message from 0668, pa-shoutout po sa poging painter Elmer Subia ng City of Ilagan Idol. A big shoutout, Elmer Subia! Hoy! Diba, Elmer Subia ang poging painter ng Ilagan Isabela, Ilagan City Isabela. Hello po sa inyo dyan. Uulan na, nagpintura kayo. Mamaya ma-wash out yan. Sana kahit minsan piliin din ako. Sabi dito ni Boy. Boy yung pangalan niya sa FB. No? So, sana kahit minsan piliin din ako. Bakit? Sa tingin mo hindi ka ba pinili? Sa tingin mo hindi ka kapili-pili kapatid? Ganun ba yun? Sabi nga natin, para sa tamang tao, sapat ka, di ba? Hindi ka kulang, hindi ka sobra, sapat ka para sa tamang tao. Eh kung hindi ka pinili ng mga taong ina-expect mong pipiliin ka or sana pumili sa'yo, ibig sabihin, hindi sila yung tamang tao para sa'yo. Tandaan mo yun. Sana di ko na lang siya nakilala. Sana di ko na lang siya pinansin. Sana di na lang siya dumating, sabi dito ni Manny Lynn. May mga taong dumarating sa buhay natin, hindi para magtagal. May mga dumarating sa buhay natin na para bigyan tayo ng aral, para mas maging matatag tayo, prine-prepare tayo sa tamang tao, hinahanda tayo para sa mas better na tao sa buhay natin. Tatandaan natin yun. Yung iba kasi, ang ina-expect nila na kapag may dumating sa buhay nila, siya na, panghabang buhay. Diba? May plan si Lord sa'yo kapatid, hintayin mo lang yun. Big shoutout to Giancarlo Peralta na nakikinig sa atin ngayon. Naglilinis daw ng garden. Says here from Texter 1821 na sana DJ mag-cancel na ng klase ang ISU. Nako. Kapapasok nyo lang ng Lunes, cancellation ka agad. Alatang ano to, kapatid, hindi ka tunay na scholar ng bayan, hindi ka tunay na ISU-1 kung ganyan ka. Diba? Kasi mga tunay na scholar ng bayan nang hihinayang sa bawat klaseng nauudlot, sa bawat klaseng hindi natutuloy. Diba? Yan ang ano, tunay na scholar ng bayan, pinapahalaga ng kada oras sa loob na silid-aralan, partisipasyon sa lipunan, mga ganyan, naging makabayan. Hindi ka ano eh, scholar ng bayan, ganyan. Huwag ganyan. Huwag ka nag-expect ng ano, huwag ka naghihintay ng cancellation ng klase. Napaghahalataan ka kapatid eh. Huwag namang ano, may mga gusto mag-aral pa. Ganyan, di ba? Ikaw naman. Sana mawala na tong nararamdaman kong sakit. Ay, ang healing na yan, nasa sa'yo din yan. Sabi nga na, time heals everything. Pero paano ka mag-heal kung wala kang gagawing action, di ba? Hindi naman pwedeng si Lord lahat, di ba? Eh, although we've got it na put everything unto Lord para gumaan yung nararamdaman mo, di ba? At the same time, si Lord ang bahala sa'yo. Pero as a human being, may participation ka dyan kapatid, di ba? Parang insurance lang yan, may participation. Good morning, Idol! Shout out sa lahat ng Poging Boys dito sa Lulutan, Ilagan City, lalong-lalo na sa master painter na si Don Don Apalia. Oy, big shout out, Don Don Apalia! Master painter ka naman pala eh. Ito pala ang master ng mga taga-pintura. Baka naman, ano, ah, pakipinturaan nga po yung sasakyan ko kahit boys in. Big shoutout po sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa kanina-kanila mga sasakyan kasi may nagpapabati kanina, nakikinig daw sila sa sasakyan nila pero di ko nakita na. Hirap balikan kasi natabunan. Sana, ano to? Sana mahal din niya ako from YMC Espiritu. Sana, ano yun? Sana mahal din niya ako. Nag-move ka ba kapatid? Gumawa ka ba ng ano ng paraan para makita ka niya? Eh kung gumawa ka ng paraan at hindi ka talaga niya mahal, ibig sabihin hindi siya ang para sa iyo, 'di ba? May mga taong pag pinursue natin eh hindi mapupunta sa atin kasi may ibang taong nakalaan para sa kanila. At the same time, may iba silang gusto. Eh baka kailangan mo ulit tumanap ng iba. 'Di ba? Ganyan lang. Ikaw, DJ, anong sana mo? Bukod sa sana malagyan ng cover tong harapan ko kasi para akong kukunin ni Lord sa sobrang liwanag. Meron akong mabigat na sana sa buhay. Eh, yung sana ko na yun, akin na lang kasi baka maiyak ako sa radyo. May mga, ano, no, may mga regrets tayo sa buhay. Lagi nating, ano yan, no? Lagi nating binibit-bit yung mga pagsisisi. Bakit kasi ginawa ni Lord na ang pagsisisi nasa huli, ano? Bakit kaya wala sa unahan? Yan yung tanong nung iba. Ano to? Ang drama naman ang sinabi ni Mina. Sana sinabi niya kung ano lang ba ako sa buhay niya talaga. Ang hirap kasi pag hindi mo alam kung ano ang lugar mo at saan ka ba dapat lulugar. Ah, dito ka lumugar sa may Santiago City. Kung di mo alam kung saan ka lulugar, dito lang sa Santiago City. Dito po sa may ano yan, na Top Santiago. Hindi, pinapatawa lang kita, Mina, ha? Hindi mo alam kung saan ka lulugar? Bakit naman? Paano mo nasabing hindi mo alam kung saan ka lulugar? At bakit hindi mo alam kung ano ka sa buhay niya? Diba? Ba kayo? Bigyan mo naman kami ng context para naman alam natin kung ano yung sasabihin natin sa Erin. Ako din, marami sana DJ Max, kaso sa mga politiko. Wag yan. Alam ko naman na sana mamatay na lahat ng kurakot, diba? Sana makulong na lahat ng mga kurakot, mga ganyan. Sana humunlad din ng Pilipinas, diba? Kasabay ng pag-unlad na yan, sana makulong na mga dapat makulong. Boss, Sir Feed, kamusta ang buhay-buhay? Oy! Sino to? Si John John. Parang ngayon lang kita nakita sa ano ah, sa live ko. Sana DJ, makauwi ako sa birthday ng nanay ko para sabay kami mag-birthday. Uy, advance happy birthday ha. bakit naman? Ano mong nagiging rason bakit hindi ka makauwi sa birthday ng nanay mo? Pera ba yan? Kung pera, ay sana makahanap ka. Kasi wala ka rin mapapala dito sa amin eh. Sana all charot, sana di na siya dumating sa buhay ko kung iiwan niya rin naman pala ako. Ay, gaya nga ng sabi ko, Texter 4403. May mga tao sa buhay natin na hindi talaga permanente nasa buhay natin. May mga tao na dumarating sa buhay natin para bigyan tayo ng leksyon, mga ganyan. At least nagkakilala kayo, di ba? Sir DJ, beautiful Sunday song, Boss DJ. Ano ba naman yan? Linggong-linggo naman yun. Very Sunday vibes. Sa linggo mo yung request, wag ngayon. Kasi hindi naman playable yan dito. Ikaw naman, oh. Biyernes pa lang, akala mo naman linggo na. Bukas e Sabado. Sa makalawayan, kapatid, hindi ngayon. Patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217 or sa aking FB page na DJ Max. Ang ating question of the day, ano ang sana mo sa buhay mo ngayon? For the meantime, let's get back to the music. I've got a song from Eraserhead with a song called With a Smile as per requested by one of our texters. Back to back with Q-Shay's Back to Me. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. Mine's DJ Max.
1: If

Alipin ng Bayery. Michael Pangilinan, only here and still here on 107.1 and 107.9 Taps Radio. With yours truly, of course, my name's DJ Max. 9:42 on the clock. For those of you guys na hindi nakatama kanilang mga oras at nakalaan pa rin sa ibang tao, o diba? 9:42 ang ating oras, mga kapatid. Actually, both song a while back were originally sung by The Shamrock. However, gusto ko yung version kasi nung Alipin by Michael Pangilinan. That's why. Wala, konting ano lang, explanation lang, diba? We still get our question of the day. For those of you guys na hindi alam yung context ng pinag-uusapan natin kanina, ano ang sana mo sa buhay mo ngayon? Or kung hindi man, isang araw lang na ito, ano ang sana mo? Sana magkapera ako, ganyan. Sana mahalin niya rin ako. Sana siya na lang, mga ganun, diba? Kung meron kang naisip pa ibahaging kwento, padala mo na yan sa ating text line na 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. And still, a big shoutout po sa faculty and staff dyan po sa May Taps Alicia. Good morning po sa inyo. Sa inyo, nakikinig po talaga kayo. Isang sigawang may kasamang palakpakan naman dyan, mga kapatid. Nag-host ano? Nag-host bigla. You might wanna check my Facebook page as well for those of you guys na hindi pa ako nakikita in person or naku-curious somehow sa pagmumukha ko, diba? Ang aking FB page po ay DJ Max, spelled as DJ space Max as in M-A-X. Sana mas gumanda pa bike ko, edi bilhan mo, gastusan mo, diba? Paano gaganda yun? Di mo naman ginagastusan. Isang daang ano nga lang, halaga ng upgrade. Ayaw pa. Diba? Sana maging successful, sabi ni Jessa, sana maging successful kami sa buhay. Sana maging kami na ni Jay. Doon ka muna sana, ano, sa sana maging successful ka muna bago yung sana maging kayo ni Jay. Diba? Unahin muna natin yung pangarap bago yung kalandian. Kasi kapag inuna natin yung isa, mahirap naman na yun, di ba? Pero meron yung mga nagiging successful pag naging dalawa na sila, di ba? Ganun yung linyahan ko noon eh, nung nanliligaw pa lang ako sa ano, sa asawa ko noon. Study first muna ako, eh. May mga pangarap ako. Edi sabay nating abutin yung pangarap mo na magkasama na tayong dalawa, di ba? Yung rebat eh, no eh. Mas mapapabilis mong abutin yung pangarap mo kung sabay nating aabutin yan, di ba? Mahirap kung mag-isa ka lang. Sabi dito ni Sai, the day before my birthday, sana simula bukas maging masaya ako kahit panandalian lang. Parang bigat naman nun, kapatid. Hindi ka ba masaya? Hindi ka ba... Sometimes, kaya tayo hindi nagiging masaya. We tend to compare our lives with the others, diba? Ano yan eh? Comparison is the thief of joy, sa totoo lang. Kapag lagi mong kinukumpara yung sarili mo sa ibang tao, sa buhay ng ibang tao, eh, hindi ka talaga magiging masaya. Lagi mong maiisip at lagi mong makikita may kulang sa'yo. Sabi nga nila, tignan mo rin kung anong meron sa'yo. Count your blessings as well, di ba? Para masabi mo rin sa sarili mo na bless ka ni Lord at hindi ka niya kinalimutan. Yung mga ganung bagay ba? Yung iba kasi ano eh, no? Kakahanap, kakakompare sa iba. Ay, nakakalimutan na nilang sumaya, di ba? Parang nakikinig po ba sa atin yung mga ano natin, mga gigiting na construction worker dyan ngayon? Hello po? Parang ano, tinitignan kasi ako dito eh. At sana ano, sana magkaroon talaga ng cover tong booth. Ako po kasi ano eh, shy type na tao. Sana magbago na si Elmer Subia, idol, sa pagka-addict sa alak. Nako! Yan ang bagay na hindi niya na matatanggal, sinasabi ko sa'yo, kapatid. Hindi niya na matatanggal yan. Wala, ano na, kumbaga, ang alak na sa kanya ay tubig, tapos ang pinakatubig na niya ay alak. Wala na, lunod na, kumbaga, di ba?
Sabi dito ni MJ, sana buhay pa yung mga magulang ko. Eh di sana buo pa kami ngayon. Ito yung anuwi. Ito yung mabigat na ano. Actually, ito rin yung sana ko. Sana buhay pa din yung mga magulang ko ngayon. Malamang sa malamang hindi ganito yung buhay ko ngayon. Di ba? Or, lagi kasi nakikita na ano ba yun? Na sana tinuloy ko na lang yung pagiging kadete ko nun sa PNPA. Malamang sa malamang hindi nagdamdam yung tatay ko. Eh kung hindi nagdamdam yun, malamang sa malamang buhay pa silang dalawa ng nanay ko ngayon. At kung buhay pa siguro yung mga magulang ko ngayon, hindi ganito kabigat at hindi ganito kalungkot yung buhay ko ngayon. Wala na, naging seryoso na naman tayo. Sana dumating yung part na maging okay na ako, yung tanggap ko na, yung kaya ko nang wala siya, yung hindi ko na siya iisipin at hindi ko na siya mahal, sabi dito ni John Rick. Kapatid, although, ito kasi, no, madaling sabihin na mag-move on ka na, madaling sabihin na kalimutan ka na, pero kung ikaw yung nasa stand na ganun, kung ikaw yung nasa paan ng taong yun, masasabi mong mahirap din eh, di ba sa totoo lang? Pero, ang pagsisimula ng pag-move on, nagsisimula ang pag-move on sa moment na mas iniisip mo rin yung sarili mo or mas iniisip mo na yung sarili mo. Yung mga bagay na hindi mo kayang gawin noong mga panahong nandyan siya, yung mga bagay na sa tingin mo nare-restrict kang gawin dahil nandyan siya, dahil iniisip mo siya, gawin mo. Simulan na yan ang pag-move on sa totoo lang. Sabi nga no ni Vice Ganda noon na ano, na sa totoo lang, sa isang relasyon, mas mabilis makamove on ng babae. Kasi ang babae, pag naghiwalay na sila ng lalaki, ang babae, magmumukmuk yan, magkukwento sa mga kaibigan, iiyak ng iiyak. Yung mga lalaki, late yan mag-move on. Pag naghiwalay yan, magsasaya yan. Hindi naman magsasaya. Tatambay with friends, mga ganyan, lilibangin ng sarili. Until such time, yung babae naka-move on na, tapos nakita ng lalaki na naka-move on na siya sa relasyon nila. Doon marirealize pa lang ng lalaki na naka-move on na pala yung girl. Tapos yung boy hindi pa pala naka-move on. Doon siya mas malulungkot, di ba? Correct me if I'm wrong, ha? Pero from the words of Vice Ganda. Doon ko lang kinuha naman sa kanya yung reference na yun. Kung sa tingin mo, iba sa'yo, buhay mo yun. Who am I? Para pakialaman ka doon sa part na yun. Kung meron ka pang sana dyan, padala mo na yan sa ating text line 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217 or sa aking FB page na DJ Max na medyo binabaha ang aking chat box. Sana hindi na lang ako naduwag at inamin ang nararamdaman ko sa kanya. Sabi dito ni Novel. Ayan, di ba? Yung mga untold feelings, eka nga nila. Kung sana naglakas loob ka lang, di sana kayo ngayon, di ba? Meron akong ano nun eh, may nabasa ako. This is not Wattpad. Ano to eh, parang sa, isa sa mga confession nun na ano, na sa isang high school reunion, nung nag-meet ulit yung magkaibigan, nag-aminan sila, pero parehas na silang may pamilya. Tapos gusto pala nila ang isa't isa noon. Kung sana may isa lang sa kanila ang nag-step forward para umamin, sana sila. Naging sila. Pero, ayun nga, may mga sana na hindi natutupad or hindi nangyayari kasi may better plan si Lord. Sabi ni 5392, sana lumaki na si Junjun. Wala na, sagad na yan, kumbaga. Pinanganak ang yan na yun, tanggapin mo na. Tandaan mo, merong survey or merong reference na ano, na average size ng Junjun ng mga Pilipino. Hanggang dyan na lang yan, kapatid. Wala nang isasagad yan. Ibawi mo na lang sa performance task. Kumbaga, hey, ikaw naman, pinatawa mo ako, Texter 5392. Wala na. Ano, di ba? Sabi nga nila, maliit man, nakapupuwing din. Kumbaga sa sili, ang pinakamaliit yan, ang pinakamaanghang. Diba? Sa saging naman, yung senyorita, yun din ang pinakamalinamnam. We'll
check ha, John Carlo, kung maiplay natin yung kay David Foster na song request mo. Kung di natin maiplay, eh, bawi ko na lang sa susunod, kapatid. Again, ang ating question of the day, ano ang sana mo sa buhay? Kung manginayos kang ibahaging kwento, ipadala mo na yan sa ating text line 0935-810-8217 or sa aking FB page na DJ Max 952 on the clock. Tatawid ang ating oras hanggang alas 12. Sana'y huwag niyo akong pagkasawaan. For the meantime, let's get back to the music. I've got a song from Michael Learns to Rock with a song called Sleeping Child, back to back with A1's Like a Rose. Keep it right here on what? Keep it right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. Mine's DJ Max.

10:12 in the morning. Yours truly, DJ Max, right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio. You just heard a song from Chicago with a song called Look Away. Still keeping you company till the hour of 12 noon hanggang sa inyong pananghalian nga po, mga classmates. I hope you're having a great day. Sa mga kapatid po natin dyan, sa mga nakikinig po sa atin ngayon, nasa mga oras na ito yung nagme-merienda, sana all. Yan ang sana ko siguro ngayon. Sana all may nakakain ngayon. Eh, baka naman po pwede nyo akong padalhan dito sa booth ng merienda dyan, no? Diba? Again, mayroon po tayong question of the day for those of you guys nakaka-tune in lamang sa ating programa. Ang ating question of the day, ano ang sana mo sa buhay? At kung di man sa buong buhay mo, ano ang sana mo ngayong araw, di ba? Sana ano na lang. Sana pinanganak na lang akong mayaman, ano, di ba? Maganda. Para naman sana chill-chill lang sa buhay, ganyan. Sabi dito ni Mark Louis sa ating FB page, sana ibaba ng misis ko mamaya ang panty niya mamayang gabi. Ay! Napaka-sweet naman ni Mark Louis. Sana ibaba... Ikaw talaga? Sana daw ibaba ng misis niya yung panty niya mamayang gabi. Hello po DJ, pag-greet po si Martang... Martang Judy Kumba. Hello po! Maganda umaga po sa inyo dyan. Pinaano ngayon, ha? Pinasaya tayo ni Mark Louis ngayon sa kanyang sana. Ano? Matagal lang walang dilig ba? Parang tagtuyot na. Matagal ka nang di nakapag-inject, ganyan. Sabi dito ni Shane, sana di siya sumuko sa ugaling meron ako at sana intindihin niya ako palagi. Alam mo ano, Shane? Isa kang ano? Anong tawag dun? Napaka self-centered mong tao. Diba yung mga ganyang tao na... Alam mo, may mga... Although given na may mga attitude tayo or may mga ugali tayo na talagang ano, tawag dito? Hindi ka nais-nais, pero... Kung sa partner naman natin, di ba, somehow, let's weigh our attitude and our behavior, mga ganyan ba. Minsan kailangan din naman nating mag-adjust, di ba? Tayo din naman ang magbago. Di naman lahat sa lahat ng pagkakataon, itinotolerate, pinagbibigyan, iniintindi. Intindihin mo din yung mga tao nakapalibot sa'yo. Pero yan yung sana mo, edi sana all, napaka-understanding ng partner mo. Sabi ni Ria, sana matapos na yung healing process ko, sana makita ko na ulit na masaya na ako. So, hindi, hinahanap yan, ginagawa yan. If you want to be healed, then make a way para mag-heal ka, di ba? Huwag mong hanapin sa ibang lugar. Kasi yung iba, di ba, I have to go to Palawan to heal myself. Grabe, dagat pa lang nakakapag-heal, di dapat lahat ng sugatan at lahat ng sawi, nandun na. Sana magbago na si Rodwin. Hindi na magbabago yan. Sagad sa buto ang kasamaan niyan. Si Rodwin, di ba? Grabe naman pala. Ano bang meron kay Rodwin? DJ, sana wag nang kumandidato ang mga korap na politiko. Sabi ni Texer 0985. Tama! Sana naman yung mga botante maging ano naman, maging knowledgeable enough para sa mga binoboto nila, di ba? Hindi na lang lahat may ano ba naman yan, nagiging ano na, eto na, lumalabas na naman yung cartooning version ko eh. Sana manalo sa Lotto si Denver Navarro. Para ka naghahanap dyan ng karayom sa napakalaking dayamihan, di ba? Ang hirap manalo eh, no? May pinanood nga akong movie noon na nakita daw niya yung hack dun sa lottery. Pero that was an American movie. No? Yung kinompute niya yung probability na manalo siya sa lotto. Nag-invest siya sa mga lotto tickets hanggang nanalo siya.
Shoutout mo si Takuro. Takuro! Takuro? Hindi ba Taguro? Si Takuro talaga? Bakit ito ba yung talabang version ni Taguro? Sana di na lang kita pinaglaban sa una pa lang. Talo na ako, sabi dito ni Kilom. Ganun talaga. At least natuto kang lumaban para sa tao. Yun nga lang, sa isang tao, yun nga lang, maling tao yung pinaglaban mo. At least alam mo na kung paano mo makipaglaban sa pag-ibig. Sa susunod, mas gagalingan mong ipaglaban yung taong para sa'yo, di ba? Oy, IDJ! Huwag ka, nanalo si Martang Judy Kumba sa Scratch It at Wedding. Wow, grabe naman pala. Oh, Balato Garod, Miss Judy Ann Kumba ng ano naman, totoong nanalo ka ng Wedding at saka ng Scratch It. Balato naman. Takuro Kapre, sabi ni Texter 0985. Dito pa nagsumbatan talaga sa text line, ano? Anyway, kung meron kayong mga pahabol na mensahe or nais na marinig sa ere na mga sana mo sa buhay, ipadala mo na yun sa ating text line na 0935-810-8215. Sana matutunan ng lahat na mahalin muna ang sarili bago ang iba. Sabi dito ni RJ. Yun nga eh, no, diba? Dapat alam muna nating mahalin yung mga sarili natin para at least alam natin kung anong klaseng pagmamahal ang hinahanap natin. Hindi yung pag may dumating na tao, pinili mo tapos may hinahanap kang pag-ibig. Diba? Eh, if you don't know how to love yourself, mahihirapan yung taong darating sa buhay mo na mahalin ka. Kasi kahit siya, nahihirapang intindihin ka. Ano ba yung hinahanap mo, di ba? Sana lahat ng may sakit gagaling na at sana payapa na ang mundo. Alam mo, minsan nag-question ako niyan. Oo, talagang mahal tayo ni Lord. Bakit kaya binibigyan ng sakit yung mga ibang tao? Ano? Lalo na yung mga taong hindi naman karapat dapat magkaroon ng sakit. At bakit yung mga taong dapat na karapat dapat na magkasakit, sila pa yung mga walang sakit, di ba? Pero everything has its purpose kasi. Ang kulimlim DJ, sarap magkape, masingo. Gakape mo, ha? Opo, ano nga, sarap magkape ngayon. Ibanag naman pala to si Texter 0985. Di ba yung masingo sa pwede rin sa Itawis, sa Gadang, kasi yung father ko kasi Ibanag. Nagko-converse kami into Ibanag. Good AM DJ, pabati po si Albert Gawiran ng happy birthday from Rapiday Lulutan. Happy happy birthday Albert Gawiran. Andyan po siya may Rapiday Lulutan. Uy, mekaniko naman pala to si Albert Gawiran. Baka naman, ha, paring Albert, pacheck ko nga itong sasakyan ko. May tumutunog talaga sa bandang kanan. Ewan ko kung CV boot, CV joint, ball joint, upper or lower, rock end or tie rod, ewan ko ba? DJ, di ako Ibanag. Ay, hindi ka naman pala Ibanag. Masingo, kamo kasi. Diba, masingo means masarap. Sana di ako nagmadali sa desisyon ko at sana di ako nagpadalos-dalos sa pinasok ko sa buhay. Tama. Sana lang, sana. Pero wala na eh, andyan na yun. Wala ka na ibang gagawin kundi panindigan yan. Yung choice mo na yan. Kasi in the first place, pinili mo yan. Panindigan mo kung ano man yung pinasok mo sa buhay, Jay. At para sa mga taong nagmahal ng mabilisan or ang tawag dito, nagmadali sa pag-ibig na laging sinasabi na sa hirap at ginhawa tayo ay magkasama. Kahit magutom tayo, basta nagmamahalan tayo. Naku, maging practical kayo, ano ba naman yan? Hindi na lang sa lahat ng pagkakataon, pag-ibig, di ba? Hindi na pag-ibig minsan yan, kalandian na lang. Di ba? Sa totoo lang. Here's a song for all of you guys from Eagles with a song called Love Will Keep Us Alive. Back to back with Joe Lamont's Victims of Love. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. My name is DJ Max.

0: category, Top Achievers Private School Incorporated.
1: Pare, may bagong driver na kami. Batang-bata. Nag-umpisa na nga siya eh. Si Mrs. ang nag-hire.
2: Magkano sahod niya buwan-buwan?
1: Ngayon daw. Sabi ng Mrs. ko, 10,000 daw muna. Kung magkakaroon na kami ng sasakyan, 20,000 na daw sabi ng Mrs. ko. Pero baka 2 years pa yun.
2: Eh, yun lang.
3: Enjoy the best of love songs.
4: Here I am.
3: Your mellow songs.
4: Hello.

10:42 on the clock. Napiling niyo pa rin po DJ Max right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio. Played you back there a song from Mark Carpio with a song called Kaitagal. Para po sa mga naghihintay dyan, diba? Ba't sino ba kasing hinihintay mo yung sundo? Anyway, meron tayong question of the day, ang ating QOTD. Ano ang sana mo sa buhay mo? Or kung di man sa buong buhay mo, ano ang sana mo ngayong araw? Yung ngayong araw lang muna tayo. Doon. Focus muna tayo sa today. Sabi dito ni May, sana makauwi na mami ko. I already miss the hug of mother. Almost 11 years na kami hindi magkasama. I miss the love of mother. But nasaan po yung mother mo? Nasa abroad ba? Nasa abroad, eh at least eh, makikita pa kayo, di ba? Eh, compared mo naman sa amin na kahit gano'n namin ilong ang yakap muli ng ina, eh hindi na ulit makakamdan sapagkat wala na sila dito. Kung nasa malayo siya, di ikaw na lang ang pumunta, di ba? Sabi dito ni Sam, sana may taong pipili at tatanggap siya sa akin kahit member ako ng LGBTQ. Meron at meron yan, Sam. Eh, sabi nga natin, lahat ng tao dito, may nakala ang tamang tao para sa kanila. Sadyang meron lang yung iba na hindi na nila napapansin yung iba. Natatawa nga ako doon sa napanood ko doon sa isang version ng isang episode ng ano ba yun? Sugod Bahay. Tinanong ko may asawa na daw siya. Sabi niya, nakalimutan daw niya na dapat palang mag-asawa. Baka makalimutan mo rin. Sabi dito ni Ana, sana maging okay lang sila mama at papa. Although normal ang awayan sa mag-asawa, eh, kayo mga anak, kung kaya niya pagbatiin, pagbatiin ninyo, diba? May ano kasi, may mga magulang na malalambot talaga ang puso sa anak na, oh, magbati na tayo, sabi ng ang anak mo. Diba? Sabi dito ni Apple, sana magkaroon din ako ng peace of mind. Sana! Lahat tayo, sana magkaroon ng peace of mind. Diba? Sa panahon ngayon, napaka-importante niyan, peace of mind, sa totoo lang. Sa sobrang gulo ng mundo, sa sobrang lungkot ng mundo, peace of mind, kailangan natin yan. Sana, diba? Pinipilit ko namang ano eh, magkaroon ng peace of mind. Kaso, subok talaga tayo ng lipunan, di ba? Sana maipasa ko ulit ang SEM na to kahit nakakapagod na, sabi dito ni Mrs. Scorpion. Nasa sa'yo yan kung ipapasa mo or hindi. Wala sa teacher yan. Eh, mag-aral ka ng mabuti kapatid para maipasa mo yung SEM. Hindi sinasana yan, ginagawa yan. Sabi dito ni Texter 0668, sana... Sana hindi balatong ang ulam, maulan kasi idol. Puro na lang babalatong, magkagout kayo dyan ha. Maulan na po sa inyo, saan banda? May nakita kasi akong live kanina, maulan na sa bandang Ilagan and ewan ko, parting Kawayan. Pero dito po sa Santiago, hindi pa maulan. Hindi ba kami mahal ni Lord? Hindi na kami blinabless dito ng ulan. Nagkaroon na yata ng cancellation sa ilang sa ilang primary schools. Sana makapasa na ako sa next take ko ng board exam. Galingan mo kasi kapatid. Bukod sa angking talino mo, sipag sa pag-review. Samahan mo rin kasi ng pananampalataya at pag-alala sa Panginoon natin, di ba? DJ, pakisabi kay Martang Judy Kumba, daan siya dito, bigay ko yung bayad. Ba't hindi mo na lang nirekta, pinadamo pa sa radyo? Diba? Kung chinat mo sana, edi sana malamang sa malamang, baka nandyan na yan malapit sa inyo, sa bahay ninyo. Pautang nga din, Texter 0985. Sana pala rin sa mga gusto nating mangyari sa ating buhay. Sabi dito ni Marvin. Yun nga sabi natin, naway lahat ng sana ay matupad. Pero may mga sana talagang hindi matutupad sapagkat may ibang plano ang Panginoon para sa ating lahat.
Eh, kasi yung iba dyan, yung, alam mo ito ha, yung iba kasi, ang hilig mag-manifest. Diba? Inilalapit nila sa Diyos yung manifestation nila. Na, diba yung iba, sana magkaroon ng love life, ganyan. Sana magkaroon ng magandang trabaho. Sana magkaroon ng pera. Tapos yung iba, humihingi ng guidance kay Lord. Yung tipong nanghihingi ka na kay Lord, pero may gusto ka nang mangyaring iba. Yung ganun. Halimbawa, nanalangin ka, sana Lord, magkaroon ako ng love life. Pero deep inside your heart, meron kang gustong tao na nais ilapit kay Lord, di ba? Eh, may ibang ang ibinigay si Lord para sa'yo. Sabi dito ni Queen, sana matupad lahat ng pangarap ko at sana bumalik na sa dati ang pagmamahal mo para sa akin. Doon ka muna sa sana matupad lahat ng pangarap mo. Para at least may pagmamayabang ka na at saka may masasabi ka na doon sa taong hinihintay mo, di ba? Ayaw mo muna yung sarili mo. Sana mas mag-focus na lang ako sa sarili ko, sabi dito ni Sheila. Eh di ginawa mo sana. Hindi sinasana yan, ginagawa yan. May ADHD ka ba at hindi ka makapag-focus ng tama sa sarili mo, kapatid? Ano ba naman yan? Eh, ang bababaw naman nun. Kung yan yung sana mo, eh, who am I to judge you, diba? Sana matupad lahat ng pangarap ko habang malakas pa ang mga magulang ko. Ito yung nakakano, no? Sad part ng pagiging anak. Tayo kasi mga anak, sobrang busy natin sa mga karera natin sa buhay, sa mga careers natin. Most of the time, nane-neglect natin ng oras yung mga magulang natin. Hindi natin napapansin na tumatanda na rin sila, nanghihina na rin. Tsaka kahabol natin sa mga pangarap natin para may mapatunayan tayo sa mga magulang natin at para maibalik natin yung tulong nila. Eh nanghihina na rin sila, di ba? Sana ay sa mga anak dyan, no, mapagsabay nyo rin sana yung habang tinutupad din nyo yung mga pangarap ninyo na pangarap din ng mga magulang ninyo, eh sana mabigyan nyo rin sila ng tamang attention. Diba? Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, magulang lagi ang nagbibigay ng attention. Minsan kailangan din naman natin magbigay ng attention sa mga magulang natin. DJ, di naka-online pero alam ko nakikinig sa'yo yun. Oy! Ikaw, Miss Judy Ann, daan ka daw sa bahay niya, magbabayad na daw si Texter 0985. Gano'n na ba katagal yung utang? Bigyan ng penalty yan. Ano po ba yung magbabayad na ng utang na yan? Ano yun? Tas pantayaan na naman ng wedding ni Miss Judy Ann, gano'n? Sana po, paglipas ng panahon, maghilom na tong mga hinanakit ko sa buhay, sabi ni Kim. Parang lahat naman tayo, no, may hinanakit din. In a way, di ba? May mga hinanakit din tayo sa buhay natin. And sabi nga, time heals everything. So, I guess darating din yung perfect time para sa'yo, Kim. At the same time, eh, habang hinihintay mo yung oras na yun, at pinapalipas yung oras hanggang mag-heal ka na, eh, bigyan mo rin ng attention yung sarili mo, di ba? Sana maging okay na ang lahat, sabi dito ni Kurt. Mukhang malabo yan. Pero kung sa sarili mong mundo, magiging okay yan. Ay, kung may gagawin ka rin action sa sarili mo, sa party mo. Lahat talaga, di ba, naka-angkla sa sarili natin? Kasi totoo yun. Nagsisimula ang pagbabago sa mga sarili natin. O, baguhin mo yung mga neural pathways mo sa sarili mo. Neural pathways, ma-scientific ko sa part na yun. Tuloy-tuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217 or sa aking FB page po na DJ Max. For the meantime, let's get back to the music. Para sa mga taong naghanap ng sign kung ipupursue pa ba nila yung isang tao, eto na yung sign na ibibigay ko sa'yo. I've got a song from Kit Hara with a song called Hindi Para Sa'yo. Back to back with the ones Hindi Tayo Pwede. O sinaktan na kita dyan, ha? Sana'y magising ka na rin. Yun ang sana ko ngayon para sa'yo. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. My name is DJ Max.

10 on the clock. Good morning! Kamusta po ang tanghali ninyo dyan, mga kapatid, classmates, and fellow Tapsians? Kapiling na pa rin po, DJ Max right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio. And guess what nga po, we're down with the final scratch of our program. Maya-maya po, ako'y magpapaalam na. Kaya sulitin natin ang mga oras na tayo magkakasama. Diba? Andito na po tayo sa may, ano na to? Lunch break show, diba? Balik tayo sa hype na energy. Kanina kasi medyo seryoso yung tono ng boses natin gawa ng, syempre seryoso din yung background natin, diba? Ano ka mag-ano nun, magpapaka-hyper kung yung background mo, this I promise you, diba? Labas ulit natin ang ating kakulitan. Happy, happy lunchtime po sa lahat na may mga pananghalian, sa mga wala namang pananghalian dyan, lunchtime na nila. Ikaw ay. Yan siguro ang sana mo ngayong tanghali. Sana meron kang pagkain, diba? Sana may handa si John Harvey Bakiran mamaya kasi birthday niya po ngayon. Happy, happy birthday John Harvey Bakiran! Naway, mabusog mo kami at malasing mo karamihan ng mga kaibigan mo. Birthday niya pala. Ba't hindi ko nararamdaman? Padala naman siya dito. Layo eh, no? Mula Ilaga ni papadala yung pagkain dito. Happy, happy birthday, brother John Harvey Bakiran. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Eh kung sawa ka na, ipilit mo, ilaban mo. Meron nga po tayong question of the day for those of you guys na kakatunin lamang sa ating programa or nabitin yung kanilang pakikinig kanina. Ang ating katanungan, ano ang sana mo sa buhay mo? Or ano ang sana mo ngayong araw na to? Sana, DJ San, sana magkaroon ka ng sapatos. Ganun ba, di ba? Sana merong dinner mamaya. Sawang-sawa na akong hanggang pananghalian na lang yung kinakain ko eh. Masakit doon, wala rin pananghalian. Sana may ahon ko sa kahirapan ng pamilya ko, sabi dito ni Dana Pearl. Posible yan, kapatid. Siyempre, samaan mo ng pagsusumikap, di ba? Kung mas inuna mo ang kalandian, mahirapan ka. Bukod sa nahirapan kang iahon sa kahirapan ang mga magulang mo, mahihirapan ka rin sa buhay mo. Unahin mo muna yung mga pangarap mo, ganyan, di ba? Sana makalaya sa sitwasyon na hindi ko naman deserve peace of mind and happy life. From Kennedy. Lahat naman ang nangyayari sa buhay natin, choice natin, di ba? Or may mga bagay talaga sa buhay natin na hindi man natin choice, pero no choice ka, di ba? Mga ganun ba? Sana maging fully healed na ako sa lahat ng sakit at bigat na nararamdaman ko for how many years? From Babette. Babette yung name eh. Naku, meron naman pala tong dinadalang mabigat. Ibaba mo kasi ilang kilo ba yung bigat na dinadamdam mo? Mga 7 kilos DJ, sabi. Hindi, sabi nga natin kanina at nung isang texter natin, naway lahat ng sana ay matupad. Sana pwedeng bumalik sa umpisa para may tama akong lahat. From Amara. Ito na, nasa pagsisisi period na siya. Nasa kanyang pagsisisi era na siya. Diba? Sana pwedeng bumalik sa pagkabata, yung mga ganyan na sulitin natin yung mga pagkabata natin. Kasi nung mga bata tayo, excited tayong tumanda eh, no? Kasi nung mga bata tayo, wala tayong pera. Hirap tayong mabili yung mga gusto natin, mga gano'n, diba? So parang minamadali natin yung adulting period. Eh ngayon nandito na tayo sa adulthood natin, ha? Ng toko at baboy na may kasamang kalamansi at toyo. Gusto na lang natin bumalik sa pagkabata eh, no? Na para bang nakakasawa na rito. Pwede bang trial lang to tapos pwedeng bumalik ulit? Sana pumayat na si Lil Bonge Melad. Uy, Melad eh. Ano to ah, pamilya ng mga general ah. Melad, kasi may boss yung tatay ko nun eh, si General James Melad. Lil Bonge Melad. Sana daw pumayat na siya. Huwag nyo kasing pakainin, di ba?
bukod doon, eh kung pumapasok kayo sa work ninyong naka four wheels o kaya naka motor, paglakarin nyo. O, oh, diba, nandyan kayo sa Ilagan. Patakbuhin nyo doon sa may ano, sa Cavra Sports Complex. Pag-swimmingin nyo doon, ganun. Magjeta ka naman daw kasi, Mr. Melad. Na ano yata, nabibigatan na yata yung mga katrabaho mo sa'yo. Grabe naman kayo dyan. From Kane, sana I'll find someone the right one. Nako, nako, nako, nako. Ito naman eh, kung yung kanina ay nandun sa kanyang pagsisisi period or nasa kanyang pagsisisi era, ito naman si Kane ay nasa kanyang kalandian era. Nasa 30 ka na ba? Yung iba dyan, no? Yung mga nasa 30s na ganyan. Ako, medyo na-pre-pressure na yan. Medyo kinakabahan na yan at wala pang mga jowa. Parang ang isip na lang nila ay, ikakaririn ko na lang yata yung pagiging single tito or single tita. Ganyan. Naku, mag-asawa ka na kasi. Diba? Yung mga magulang kasi natin nun eh. Saka ka na mag-asawa kapag may trabaho ka na. Pag natupad mo na yung mga pangarap mo, pag professional ka na, kapag may pera ka na, darating yung love life sa'yo, sila ang maghahabol sa'yo. O yung iba dyan, na-reach na nila yun. Natupad na yung pangarap, may sasakyan na, may bahay at lupa na, kumikita na ng malaki-laki. Nakasan yung ano, nakasan yung the one. Parang ganun na lang. Eh. Minsan talaga yung mga nanay at tatay natin, sinungaling. Tanungin mo kaya yung nanay at tatay mo, ma, pa, nasaan eh, sinasabi ninyo, nandito na ako sa professional period ko. Diba yung mga ganun? Tapos pag ano, pag nakontento ka ng single kang ganyan, sabihin nung nanay at tatay mo, kailan ka mag-aasawa? Diba, anak ng tokwa at baboy na may kasamang kalamansi at saka bagoong na. Sana may chance pa na magbago ang lahat from Christopher Antonio. No, why? Sana nga, diba? Para naman... ang tawag dito para naman maging kalmado ang buhay ng ibang ganun. Ay, a big shout out sa mga kaibigan natin na nakikinig ulit sa kabilang stasyon. Bakit ako ang sound trip ninyo, ha? Wala kayong ano no, wala kayong magawa diyan na maganda. Hey. Hello po sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa kanilang mga sasakyan at tahanan o sa kung saan-saan pa man yan, eh naway maganda rin yung gising nila. Kasi ako parang hindi. Parang kulang sa tulog. Okay lang yung kulang sa tulog kaysa yung kulang sa gising. From Glidel, sana makaalis na ako sa pagiging soft-hearted ko kasi ako na lang nagpapahirap sa sarili ko. Nako, nako. Sakit yan ng mga masyadong mabubuting tao, di ba? Kung masyadong maawain ka, lagi mo nalang pinagbibigyan, lagi mo nalang kinoconsider yung kapakanan ng iba, nakalimutan mong i-consider yung kapakanan mo, nakalimutan mong i-consider yung sarili mo, ang ending, ikaw ang nahihirapan at kawawa. From Annie, kung nakikinig man yung mga parents ko ngayon, sana proud kayo sa akin kasi ginagawa ko naman lahat, maging proud lang kayo, no? Ito yung ano naman, no? Isang burden din ng mga anak. Laging naghahanap ng validation from their parents, appreciation. Meron kasi yung mga magulang na parang ano eh, ang taas ng expectation masyado sa mga anak na para bang walang room para magkamali yung mga anak nila. Diba? May mga ganong magulang, sa totoo lang. Kaya yung mga anak, lumalaking lagi naghahanap ng validation from their parents, ganyan. Kapag hindi proud yung parents mo or parang hindi na-appreciate ng parent mo, parang mawawalan ka lang din ng gana. Di ba may mga ganun kasi sa totoo lang? Sa totoo lang tayo. Sana di na lang nag-pandemic, I agree. Ang daming ano eh, no? Ang daming nagbago dahil lang sa pandemic. Anyway, that's from Ryan, yung message na yun. Ang daming ano, parang ang laki ng pinagbago ng mundo right after pandemic. Dati nung pandemic eh, gustong-gusto kong bumalik sa dati na maraming tao, ganyan. Kasi I remember nung pandemya. Parang ako lang yung nakakalabas dun sa barangay namin papuntang Santiago kasi may nakalagay na media dun sa sasakyan ko eh. Napaka makapangyarihan ba?
Diba? Yung tipong sakop na sakop ko yung Dan, kahit magpatakbo ako ng 160, 150, ganyan eh. Walang makakapigil, kumbaga. Sana ibigay na sa akin ni Lord yung mga yung makagraduate. Hirap pagsabay ng study at work pero kinakaya na lang. Uy, saludo sa mga working students natin dyan, ha? Big shout out sa inyo. Di biro ang mga pinagdaraanan ninyo sa totoo lang. Anyway, patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Again, we're down with the final scratch of our program. I mean, final hour of our program. Maya-maya po ako'y magpapaalam na. Kaya sulitin natin ang mga oras na tayo'y magkasama. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Charlie Puth with a song called Attention. Back-to-back with David Archuleta's Crash. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. My name's DJ Max.

0: Angel, bakit ka umiiyak?
1: Ate, sabi kasi ng doktor, tatanggalin ako ng bootleg.
0: Eh, yun lang pala eh. Ba't ka umiiyak?
1: Ate, buti kong one leg lang. Eh kung bootleg, wala na akong legs. Basti lang.
0: yun lang.
2: Welcome to the Lunch Break Show.
3: Welcome to the Lunch Break Show.

Peter Karma, covered by Rakista Reimagined with the song called Pag-ibig ay Kanibalismo. Still here at 107.1 and 107.9 Tops Radio. With yours truly, of course. My name is DJ Max. And guess what po? To our classmates, Tapsians, and sa mga kababayan po natin dyan. We're done with the final scratch of our program. Akala mo naman, napakalaki ng announcement eh. Yeah, we're done with the final scratch of our program. Oras na po para ako'y magpaalam. Pero maya-maya, sapagkat may mga pahabol na mensahe rito. 45 minutes past the hour of 11, yan ang ating oras. In short, 11:45 na po mga kakabsat. Ibig sabihin, pananghalian na po. Sa mga nagla-lunch na po sa mga oras na ito, happy, happy lunch time po sa inyong lahat. Sa mga wala namang lunch, manood tayo. Meron pa rin po tayong question of the day sa mga nais pa rin pong humabol ng kasagutan nila. Our question of the day goes like this. Ano ang sana mo sa buhay mo? Ipadala mo na yan sa ating text line 09-35-810-8217. Again, that's 09-35-810-8217. Or sa aking FB page po na DJ Max. From Makmak, sana yumaman na tayo, susme, damay-damay na to DJ. Sana madamay ako dyan sa pagyaman na yan. Siyempre, lahat man tayo, parang ninanais na yumaman eh. Pero wag naman yung sobra, wag yung sobra-sobra. Yung saktuhan lang, yung kaya kong bilhin yung mga gusto ko. Kapunta sa mga lugar na gusto kong punta. Ilang may pa... From Brian, sana lahat na may problema sa love life and family problem maging okay na in Jesus' name. Legit, lahat naman sana. Mag-heal na rin sana ang bawat taong may sana ngayon, di ba? From Baby, sana kung kaya pa, pwede pa. Ano yan? Hindi mo ba kinaya kagabi? Hindi na pwede bukas? Kinipot mo na ba? Naku, yan ang sinasabi ko sa'yo. Kaya pa yan. Ilaban mo. Huwag mong isusuko ang bataan. Ano ba yung ginawa ninyo, baby, kagabi? Gumawa din ba kayo ng baby? Ano ba yan? Sa umaga, bangon sa... From Wawi, sana matupad ko ang pinapangarap ko na magandang buhay para sa mga mahal ko sa buhay. Oy, napaka-generous naman ang sana niya. Sana, no? You pray for that. You work for that. At yung sana mo, matutupad. Sana kaya ko na siyang bitawan, sabi dito ni Kyrie. Ba't kasi? Ano ba yung... Ba't mo kasi hawak-hawak? Saan mo ba hinawakan? Wala na, nabikil na yan. Ba't mo kasi masyadong higpitan ng hawak? Mamumula yan. Siyempre, di na makahinga, namula, di ba? Ikaw ba naman ang hinawakan ng mahigpit? Pabati po si Kalia na ang hirap patulugin. Thank you, DJ Max. Kalia! Sinigawan eh, no, sa air. Matulog ka naman na, sabi ng nanay mo. O talaga, Kalia, napakaligas ng ulo. Ano oras na kakabsa? Dapat natutulog ka na sa mga oras na to para naman na mabilis ang iyong growth, di ba? Diba, ganyan tayo, ganyan yung mga magulang natin, ano? Tanghali na matulog ka na. Sige, may multo dyan. Mamaya, paglumabas ka. Yung mga ganun. Papakahain kita kay ganito. Ganyan. O, Kalia, matulog ka na. Sundin mo na si mother mo, no? Huwag mo nang pahirapan si mami mo. Gagawa pa sila ng kapatid mo. Ay, lola niya pala yung bumati. O, lola, sorry naman. Ikaw naman. Sorry na, lola. Hindi gagawa ng apo. Lola po niya bumate from Texter 1846. Hello po, lola. Hindi niya makasisi na kasabi agad. Kayo naman, nabla-blind item tuloy. Si lola naman pala. Kaya pa yan, lola. Dagdagan mo ng tita si Kalia, di ba? O tantito. Di ba ikaw naman? Sana di ko yun ginawa from Shaggy. Ano ba yung dapat na hindi mo ginawa? Ipinasok mo ba yung sarili mo sa kapahamakan? Yan ang mahirap sa'yo.
Dapat kasi hindi mo muna pinapasok. Diba? Hindi mo muna sana pinasok para hindi pumutok yung problema. No? Sana hindi mo muna pinasok yung sarili mo para hindi pumutok yung mga kaliwat ka ng problema mo ngayon. Diba? Uy, napakasisipag talaga nitong mga ano natin, no? Mga 4x4 boys. Tila bagay hindi napapagod. Pwede pong pabuhat yung sasakyan ko pakilipat sa kabilang kanto. Sorry, Lola. Ikaw pala yung nakikinig sa atin. Hindi mo naman kasi ako sinabihan. Ilang taon na po ba si Lola? Mga nasa 43, ganyan. Aga naman maging Lola. Grabe naman pala si anak. Sana nandito pa siya, sabi ni Venus. Multo na ba? Nagpaparamdam ganon. Sana matupad ko yung pangarap ko sa buhay na makapaglingkod sa ating bayan. O, iboto nyo to netong election. Sabi ni Gerald. Ah, tatakbo ka ba? Kakandidato ka ba netong BSKE? Kasi ako kakandidato. Ako'y tatakbong kagawad sa aming barangay. Tila bagay hindi ko na nararamdaman ang pagbabagong ipinangako minsan ng mga kabarangayan namin. Yung mga naupo. Feeling ko kailangan nila ang aking serbisyo. 62 years old na po. Pwede pa yan. Hanggat may hininga, kaya pa yan. Lola, ilaban mo. Andyan pa ba si Lolo? Hello po, Lola. Chill ka lang po dyan, ha? O baka na high blood na si Lola. Etong DJ na to, pagka bastos-bastos talaga, ano? Pinapasaya ko lang si Lola. Kaliya, ha? Matulog ka na si Lola. Sinusumpong ng alta presyon sa'yo. Lola, uminom na ng gamot, ha? O, strong pa to si Lola, for sure. Kaya pa nitong mag-marathon ng 72 kilometers yun niya. Kaya niya pantakbuhin mula Ilagan papunta rito sa Santiago. Ganyan ba? Diba? Kaya naman kasi, Texter 1846, hindi niyo naman ako ino-orient sa mga kung sino-sino mga nandyan ba? Maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama natin sa loob ng 4 oras, sa lahat ng mga napasaya natin ngayong araw na to, sa lahat ng mga someway napagaan natin yung mga bigat na dalahin nila sa mga oras na to. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok, sumuporta, tumantabay sa ating programa. Sama-sama po ulit tayo bukas sa panibagong 4 oras na kabulastagan at katatawanan sa buhay. Huwag natin masyadong seryosohin yung problema. Once again, this has been your DJ. My name is DJ Max, saying you all goodbye. Enjoy the rest of the day, mga kapatid and classmates. And laging tatandaan, mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap na mataas, tuparin ang patas. As I leave this program, let me give you a song from Skate Avenue PH with a song called Rosas. Back to back with Lil Eddie featuring JR with a song called Statue. Keep right here on 107.9 and 107.1 Taps Radio. This has been your DJ, DJ Max, and now, signing out. Bye-bye!

0: This is Taps Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM.
1: Sino sa inyo nakakita sa aksidente?
2: Ako po, sir.
1: Eh, nakuha mo ba yung plate number ng sasakyan?
2: Hindi po, sir. Nakatornilyo po kasi.
1: Ah, yun lang.

0: Daddy, tinatanong ng teacher ko kung ano daw work mo.
1: Oh, ano sinabi mo?
0: Sinabi ko ang totoo. Carpenter.
1: Eh anak, hindi naman ako carpentero eh. Sa talyer ako.
0: Kaya nga tay, carpenter. Carpenter.
1: Ah eh, yun lang. Oo nga no.
2: Welcome to the Lunch Break Show.
3: Welcome to the Lunch Break Show.

0: This is Taps Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM.
1: Pare, hanggang ngayon ba naman? Naghanap ka ng lumipad na yero sa kapitbahay natin? Tagal nang natapos ang bagyo ah.
2: Hindi pare, yung misis ko kasi, mula nung bagyo, di pa bumabalik. Baka sakaling magbago ang isip eh, at bumalik na sa akin. Mahal, bumalik ka na.
3: Wala nang bagyo.
1: Ah eh, yun lang.

0: Taps Radio. Feel the love.
1: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
2: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
3: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAPS sa'yo?
2: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
3: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
2: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. I-monitor ko yan online.
3: Okay, Daddy.
4: Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!

Nagkita na kami nung ka-imyo ko sa FB. Anong itsura? Maputi, makinis, mabango, at mapera. Wapo ba? yun lang.

0: This is Taps Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM.
1: Boy, kailan mo ako yayayain magpakasal? Ang tagal na natin. Hanggang ganito na lang ba tayo? Wala ka bang balak pakasalan ako? Gusto ko nang magkapamilya, magkaroon ng anak. Ano na? Sumagot ka naman.
2: Malapit na. Kung magkakaroon ka ng matres. Pakakasalan agad kita.
1: Yun lang.
3: Pinoy Classic.

0: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio.
1: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral. Sino sa inyo nakakita sa aksidente?
1: Ako po, sir.
0: Eh, nakuha mo ba yung plate number ng sasakyan?
1: Eh, hindi po, sir. Nakatornilyo po kasi.
0: Ah, eh, yun lang.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Tufts Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, Tufts!
1: Bobong, late ka na naman!
2: Late po kasi reloko, ma'am.
1: Problema ba yon? Hindi! I-advance mo!
2: Opo.
1: Oh, saan ka pupunta ngayon?
2: Ma'am, uuwi na. Late po ba relo nyo?
1: Yun lang.

0: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio.
1: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Alam niyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.
1: Oh, Batch! Kamusta na? Finally, after 20 years, nagkita na rin tayo.
2: Eto, okay naman, Batch.
1: Oh, eh, kamusta na si Jojo? Siya ang napangasaw mo, di ba? Kamusta na ba siya?
2: Ayun, sa edad niya, palahibo na lang niyang tumatayo. Tuhod na lang niyang tumitigas. Mukha na lang niyang nagagalit. Kainis!
1: Ah, eh, yun lang.

0: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
1: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
0: Oo. Sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
1: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na ako makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
0: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leeg ko at nang makawala na ako sa'yo.
1: Ha ha ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo leeg mo? E magpatuli nga, di mo magawa.
0: Ah eh, yun lang!

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high-quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Pare, sa wakas, nagka-girlfriend na ako.
2: Bakit pare? Ngayon ka lang ba nagka-GF?
1: Oh pare, sobrang higpit kasi ni Mrs. eh. Ngayon lang ako nakalusot.
2: Ah eh, yun lang.

0: sana ang relasyon natin parang wifi internet.
1: Bakit naman?
0: Para lagyan ko ng malupit na password at walang nakikikabit. Punong-puno na ako. Daming nakikikabit sa'yo eh.
1: Ah eh, yun lang.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare. Sa TAPS, pantay-pantay yung pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare. Kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na... Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan, pre. Tama lang.
3: Ba't may pasa ka, anak?
4: Nakipag-away po ako.
3: Astig! Sino kinaaway mo?
4: Si Tomas po. Yung tambay sa tindahan.
3: Tara, resbakan natin.
4: Wag na, Dad. Kipag-break na ako sa kanya. I hate him so much, Dad. I hate him.
3: Ah, eh. Yun lang.

0: Wag po.
1: Pilingera, uutusan lang kita. Baklang to.
0: Si Bubong naman, nagsasuggest lang eh.
1: Ah eh, yun lang.

0: Anak, bakit ka natin lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. I-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: Alam mo, magaling yung tatay ko. Alam mo yung Pacific Ocean? Siya ang humukay doon.
3: Ay, maura na. Eh, wala pala yung tatay mo sa tatay ko eh. Alam mo ba yung Dead Sea?
2: Oo, bakit?
3: Siya lang naman ang pumatay noon eh.
2: Ah, eh, yun lang.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
1: Boy, kailan mo ako yayayain magpakasal? Ang tagal na natin. Hanggang ganito na lang ba tayo? Wala ka bang balak pakasalan ako? Gusto ko nang magkapamilya, magkaroon ng anak. Ano na? Sumagot ka naman.
2: Malapit na. Kung magkakaroon ka ng matres. Pakakasalan agad kita.
1: Ah, yun lang.
0: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS Radio.

0: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: Alam mo, mahal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko, ha? Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
2: Talaga? Ang sweet mo naman.
1: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
2: Ganyan mo ba talaga ako kamahal? Ayeye! Salamat! Pero, doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
1: Ano yun, mahal?
2: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
1: Ae, yun lang! Busit na to!

Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!

0: Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.
1: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.

0: Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Hey!

0: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa tops? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TAPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TAPS. No other school does it better.
1: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via TAPS Radio app.

Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.

Hey, you know, everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayo mamasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang isang araw para magkasama kayo. Madalas mo siyang halikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak ka pa sa kamay. Tinitignan mo ang mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

Tapos may bigla akong nakilalang babae. Hindi ko alam eh, parang iba yung tama. Noong una akala ko libog lang. Pero na-realize ko na hindi pala.

0: ko.
1: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
2: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
1: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
2: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganun din kapag lumabas ang bata mula sa campus. Makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
1: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
3: You're listening to TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on

0: Ito ang Top Achievers Private School Incorporated, the best performing private elementary school and best performing private secondary school in the whole division of Isabela. Congratulations, Tops! You are the best! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAP Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAP Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAP Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAP Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: Ang mga teachers sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
1: Hoy, umuwi ka na, lasing ka.
2: Hindi ako lasing.
1: Lasing ka. Hindi mo ba ako nakikilala?
2: Nakikilala kita.
3: Ulis ka.
2: Eh ako, kilala mo?
1: Hindi.
2: Eh, ikaw ang lasing.
1: Ah eh, yun lang.

0: fly.
1: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Tufts Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, Tufts!
2: Anak, kaya kita pinalo kasi mahal kita.
3: Ganun po ba, inay?
2: Lokong batang to ah. Bakit mo ako sinuntok?
3: Kasi mahal din kita, inay.
2: Ah, eh, yun lang.

0: know.
1: Ang inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
2: Louis, kinuha mo ba yung 500 ko?
3: Ano po?
2: Ang sabi ko, kinuha mo ba yung 500 pesos sa bulsa ng pantalon ko? Ang bingin mo naman!
3: Hindi ko talaga marinig ki, Tay. Magpalit po kaya tayo ng pwesto.
2: O siya, sige. Ikaw ang magtanong.
3: Tay, saan kayo nagpunta ng babaeng kasama mo kahapon?
2: Oo nga, tama ka nga anak. Nakakabingi nga dito. O, eto 1,000.
3: Ah eh, yun lang!

0: Alright. So tell the bartender line up some sats.
1: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng tops management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa tops. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
2: Ma, buntis ako!
3: Ha? Paano nangyari yun?
2: Ma, maniwala ka. Aksidente ang nangyari.
3: Naglalakad ka sa karya? Tapos nabunggo ka ng lalaki? Buntis agad? Ganun ba yun? Aksidente?
2: Ah, eh, yun lang.